Kayo sewa ko na azar lagi, azigo ko lang kukuik. Ayak kahitok. Kunehto ka na niti. Kangiwahto ka na niti. Kamanehto ka na niti. Aulehto ka na ako na mukutechiyo na kanik. Kwani, ang ayok na yung nehtukut. Kinuis ko kami. Ang tao ko ito mga Ama kutang yung alaga ko yung nakasakit. Yung alaga ko siya mga magkutuhad na ayokot. Ang tiyam, kikwano kaya gilig lang ito kanek siya. Ang tiyumin ko kinakaya may tiyuman ka. Uyamin ka muga utok. Amuga kami ko uyamin tao kutpiyok. Ugun ko ni hagilig lang ito kanek to. Ayak kaktok. Tunehtuan na niti. Tangiwahtuan na niti. Kamanehtuan na niti. Tatamso ko pa makang kiloan. Ako na. Tatamso ko pa makang kiloan kati yung ahtik. Kwani, ang ayokan ahtukot. Kinuis ko kami. Ang nambago na itong takong kiliw ka sa tao na ni. Takilaw at ipawag ta, yuvrik ka na ako. Takhtok. Pirasin niyo kang tiyuk, fayag ako ba tukot ko ni. Masilu tinggak silrit, samag na silu ting. Mabuzak siya ni kayo, kami siya nakalasin ni, sugang nanak siya ni. Maklakar lo kita ayak sih kami ayak kasih ni ok suka sah kena ni ayak kah tak kuneh tuan ganiti kangi wah tuan ganiti aman tuan ganiti mati mungkin kuka payah payah tuan tak kasih ni ok bisinya cukup. Wakka kayok sukwak. Ikhnen kakatawani tanghan. Anwaay ka tanghan ka. Wani asamag nasulit nga matematisat niya kakatmi. An nakapag ka. Pili nuzo ka nakasetan. An nangritan katoy asahan kun ganiwatit hinarasama. Jin mitam doya kasinga pagkasit. Tuk na kasinga nag ana nasun ritan kasan kun kani nasunga. Amji unu kataka kay kenah tuk. Jukang nakasin niya. Ayak kasin niyo ka kay kusulak. Nah tuan ganiti. Ang iwa tuan ganiti. Kaman tuan ganiti. On makapag ka. Ang uyak to kasi niya mungking nganak. Nah, sinilugyam nang nagtuwal akong nakasakaw na iknik kay. On makapag ka pa ang nukas sa miyo. Pamiyo kong kasi niya kami kilugot na maskon. Ang nakasamis to ay tingot mong tingi kasi niyo nito na nakakulok. Kami kasi na mamatsak siya niya. Ang kasama king niya siya niya mo yan as siya siya. Tiyok, pagkulukin nagkagalasin niya at kapigak siya. Agkiloko ka, chanit mo. Kanaktok siya, pagkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
бүгэхта бүгэхтэм ми бэлинэ уу мэгэ хэнийг бинэ гисгэм аттай агэл окнай мэхлүг хэхэхэм гэн хайтам гэн аа тай бинэ хайтам гэн таа